0: wanitege kukone na kutukone ano muka mwota inu wena mtumuzi mwono
1: ya kandi kuzivu wataka kabali mtu mwono
0: hai hazine jinku gambida hana tufuoke ile mkukumisi
1: aha hati mwza hiyo tafuwayu araba tufuoke ile mkukumisi ijori mkawani mungamba timuina mkumu mufuna kukumu mutangose speed mumuhuti wabafuoke ile mkukwe chonda yon ati zemirako.

0: Stan Big Bank. Wewe lesento kutukila dia kumukande bisatu muatano. Muda ikabilizo kakumuendo guwa magobo guwa wansi. Guwa bichundu kumina msafu kuchikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobole chuli ya kutabi jafejo na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambilila. Kwa kunambe tali kusasulila. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanye visinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stan Big Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirua.
1: Yes, all right. Tukiagena maiso murungi ahu lirize 89.9 Spice FM. Dakika 13 za karaba musahe nungi. Ziri munana izanya misana. Kandi nkutangira yo yakatweterani zaka ile kanu kenyini tuli muntekani zetu manya kiroho musi nkuramukia hunywe na abasilamu kiro kino eri idi kandi tukubagondeza kujaguzo kungi kusara murugire yo bato kijaguzo kitwale biro bisatu and of course kugaba sadaka tinuko tugamba nabwo kibo kubolo ko muslimu.

0: mumie kubanze yali annemye nga byansaba binnemye naye kati naye gyali nkimanyiga mu bugumye.
1: Spice FM.